0: ndigunika nangalao yeshumba shimo mana beta lota ngande ngande yeshumba shimo tende mwashi bae ni tabu kukulomba kanji makongwe na miyavi ombo bae vitendo wami kutendeka makaji matupagwa igweka wakongwe kanji igweka wetu walume wakongwe vanji momo kutenda dao tuantu ngunama nao na kutenda vyambone mpa kunchamede kanji ankutenda vya mapipili bae kupoteka munu wana mweni mbo tumiglika kwa valila valikola pole tuwepamo wambone makaji ni wetu kamulana kutenda shetu kwa shimo na namashana. Wako uwe mshima dengo, kabili tudoni denguli ya kulikuki landa. Wakati ya usakumina moja na daiki kumina mbili. Ndipandale mkwe mwetu na wana shinu mamba hadia bali deo shishila bayi. Tunkuwa na mitenga. Mitenga avi ni vila. Tunamisha ana makaja matupagwa.
1: Saudi vida. Saudi vida.
0: Kani yango mduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katija. Angwamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundi luetu pepi hapa.
2: Omar. Omar. Dimindi diyoe. Vinu vidikidiki vinava. Bikumene. Medi akulundi lue pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula. Lila ledye. Na lila ledye na mene kutumila. Medi. Kama na medi aimbula, angutuwala mavi, dinyuashwa, na wako kubakudabukanga Omar. Kubuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
0: Oh, abi dimanya nyango buduli.
3: Na panelo?
0: Ambi ulota ungoulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila wakode, akutali pande serteza. Tinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbo odi unkwigulila,

0: wetu kulambolela nje tu Jean Ernest ngapo kande malikuda na kwa kushipindi ambagila shungumi makaja bana mavenetete wakati hapo tukumanyia hoitora si 40 minuti sambili na dakika 40 we kundilanga lambo tumengaliko na liwondo ndika lokaje pumulila ulie ba maduba amani
1: bashana nangu ni yani na mumaisha mweni mungu lota nyama
0: uwe mshuma dengo li dengo ntima
1: weka yangu
0: shikame ntondo na mukingi afo ndikudia balela ndi yangu jelokaja.

0: ngema usiku pauka kulala. Mwisho kwa nao ukitunza daima mushkitero yako kamba aitoloke ema ayanyuke. Na kamba itoloka na ayanyuka utafiti kusona kwa upesi ema kwefya band pate bulimiti zisipenye pauka kulala. Tikitenda evi na vingine tena, tipata kurikengera na ulwere wa malaria. Ulwere ewo mojo wapo fika kwa basharisa wanu wenge hospital hata novi kupoteza maisha. Na tikona oma isaka kuwa onse ya ulwere wa malaria lazima kutwirira hospitali ili karibu. Avyatijiwa pia fwe kamba kurikengera dinamo na raisi kupunda kuritibu. Pankulana na Eugênio da Mandala no estúdio, Macungel Júnior, Mukaz Zafuntes, Caributena.
1: O como o Awanainti.

0: fu'owa ba sari kumi na moja latuwajali omprparani ni ala araru ana hakeunukuna nolelom.
1: Vano oniasa atu asheshe ahokwa omala wa isumana. Mujishtiritu sa osanga ni omikanyelash. Mushirika haka Fernando Damash unoswediha oratene.
2: Atu asheshe arimela omasin seroni wa sumana omaha wohisiwa ni atu ohia na hia na matiritu sosanga ni omikanyelash. Mahosho ala yonaneye opoma ikane wamalemia otiritu yosanga ni opoma ikane yoshuta otiritu yomikanyela no atu ehisi ungwa

0: na hakirati ya tu achwi aliwi ehi weli hiwe vankankara mwelukulu kuyela so kalamteko nalapahu mwepoma ele yomurumbala na mwusi ya moha ahiruha nchankara nawe owanto mukina ohiruha le elukulu kuyela ogwaliliwa
1: teksiprove kontrario
0: na makusansuwa nikuru na mteko sohusi ya provinsi ya Vazambezi ya kaunda mteko mala ohacha erolocha wawe ariki ohia mahayola elukulu kuyela enera tho envaraka na mwusi ya mukina ona homvo kala tho nchankara erimpwe muna vite anikuru na husi yomo achui ena husi hamashkola ni epoma yomurumbala.
1: E o distrito está a fazer um trabalho, portanto, um trabalho minucioso.
0: Mwepoma ele nera lapaka mteko sahu puwa wa mwaha yola. Mwi nikaleni mipaka nyo soa kuhanela. Inoni hato evele velo. Nakala no machaka makina na hala uoleli hirani. Yari masuwa kaunda mteko mala na makusansu anikuru na mteko sa mahusero ya provinsia Vazambezia. Na kumavachu hapo, Nosha Rodriguez.
2: Nintigela opoma opemba, mshirika Ze Gabriel, unosu eliha mteko onivariwa, owete liliwa kumbushitiveli, osakiwaka uncheriwa ihisapo, ni ohitumihiwa mapuro muhindre relaya.
3: Reta unaweha weha mali ovatini ilusu unoka delgadu, ununjera uvara miteko jo weha weha, ipomba jinontumiha pataroya, isdadi opemba, wapamelilia kawe mserihia ni, uwelihia ihisapu ni wanania, utumihia upataroya uoherelia. Ocho, mbwingo unovara miteko cho hiena hiena, unuholilia ni nrita unowehawe hamali ovatini ilusu uohelela, iwora chonanano, chopavila uvaria nteko kamtoko chicho mipwingo chinghala, uvara nteko uhiyo, uhia toko, uhawehia wahinaya upacheria uvaria nteko mapompani notumihiawe pataroya. Olmachaka wakoko yawe varadu Msambiki, mholeli onrita unowehawe hamali ovatini ilusi provincia yokadelgadu Fernando Njanji, hole kachera wira, nina umiteko chino varia chicho. Uhavo ulikia wo itangi cho pataroya ni uhimechia uhala, uvahiria ntaruso ipompa, chinghala unweliha pataroya.
4: Na verdade, nós estamos no terreno. Estamos já uma equipa já muito setorial.
3: Uhimia ikweli hii, ni hopa jera uvara miteko. Pano, ni mvara ni sana sana. Hii, ninawera ukurumicha, ninawera upia wapompani, ukoha. Havo pataroya, havo aula kavo, hii nawekela utukulia itanki, nona kuira havo pataroya, nanso nawera usunkia, hii nabahira ntaruso. Wakala wira uovara nteko na maliha iwora pili au lataru, vano ni mhala wachera, unjera latu, wopompa chinontumiha patoroya, nuhiyo.
4: Dezenope ate 22 zora, into dash bombas.
3: Nivereke, mweru wa setembru, nrita unoweha weha mali ovatini olusu, unoka delgadu, uovara wopo ha ilitru 1000 pili chopataroya, atumihia wo herelia, uno ukadelgadu, atumihia pusia pusia, ni wopo pihaka ukumi, watu.
2: Noshkurela mwapara. Governadori a provincia ya Uniasa, Juditi Masangel, yokala inihimiawe, endulwa na nimteko sa epatu. Fernando Damas, onoswe liha oratene.
5: Governadora ay provincia ya Uniasa, ohima wera mapa ahima sa miteko sa mpanta mweha sa makilu ahu. Sinera sivarihu kumela mweyaka ya 2027 mpaka 2036. Hana ekalaka ahima sa mota oro ihamholo miteko so pira aleto mpanta ohima sa muhaku ofunti ni miono sikina sa kumi watu. Judite Masengele uluma sisa na naveli na ahulila we mutukumano woko hako hiwa alupa mvariha miteko sa orati wohia na hina ni makaliwa huu. Wawera lempeke papelo ihima sa miteko sinera sivarihiwe ni epoma kumela mweyake ya 2027 mpaka 2036. Governatora ya provincia yoniasa ohima